kusta ko na kanta ko na ayon ay ting kunay ko ba yotol china ay kusta kay kanam maskul salohi as kapay kusta el kane ko mam dios ting erasa nani kam sa eke ay kung kuan kaito kunes kusta keswana ayuto sin is tiempo al kunaw ko ba is tiempo al jadechit chis anekal kumpiti chonay Juan Wisakwana yuka Dios.